0: Inkinga. Tsoka wena man. I problem.
1: Ay problem.
0: Le inkinga.
2: Ayibo. Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo,
1: iyo,
2: iyo, iyo, ay, iyo, iyo,
1: iyo,
2: iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo, iyo,
0: samba problem. Amani, iphi imali? Iphelile, bathidliwe ngaleliwe namantombazana amaningi athengiwe amashampagne namabhiya.